Reka twongere dushimire abariko badukurikirana muri mu mpande zigeze zitandukanye, ndavuga agati mu gisagara cha Bujumbura, ndavuga agati mu mihingo igitandukanye igize igihugu cacu ciza cu Burundi. Reka nongere ndabwire ko rinojwi muri ko mwumviriza biciye kuri nosamirizi nijwi ry'umusavyi w'Imana, umukozi w'Imana Fidel Ndikumana. Reka nongere ndabibutse ko muri ko mudukurikirana kuri Mega X 92 n'ibice bitandatu isamirizi, muri ko mutwumviriza ko ni Radio RTBB ubwiza bw'u Burundi. Mbanizera neza yuko tugiye kugirana namwe ibihe byiza. Reka twongere kandi tunashimire ubuyobozi bukuru bw'ino samirizi, ndavuga aho buva bukagera n'abasanzwe batuma amajwi abashikira. Uyo nawe ntabwo ari uwundi, ni Nata atuma amajwi abashikira. Bantu muri ko mutwumviriza, reka munkundire tubanze dusenge twishire mu biganza by'umwami Yesu Kristo, nubwo dusanzwe turi muri byo, ariko reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, ndagushimiye ukungene wemeye ko mbana n'abari ko batwumviriza muri uyu mwanya. Reka tubigushimire kuko uri Imana uhabwe icyubahiro. Mwami, reka tukwereke ibyo tugiye kuvugira kuri no samirizi bifashe benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

cyangwa se ngo irabe ngo ababa mukirekura. Rero uru rukundo agape n'urukundo Imana ikunda umuntu wese. Rero uru rukundo agape hari umuntu muri Bibiliya

iyo umuntu canke se iyo umuntu akunze umuntu kugira ngo baze babane benshi baba bafise ivyo barabirako aho nariko ndababwira yuko unasanga n'umuvyeyi w'umuhungu canke se umuvyeyi w'umukobwa amubwira ati ngo mwana wanje uraraba ahugiye mwuzu maramaze aho rero biba bivanye n'ukungene umuntu afise ivyo arabiye ku by'umubiri rero bantu muri kumuranyumviriza ndababwira yuko umuntu ni mugari umuntu ni munini cyane amudashobora kuba wonamenya ibyo atekeye ushobora kuba uri kuranyumviriza utaruzi neza yuko ishobora kuba ko ndabashikiriza cyangwa se nshobora kuba ntekeye ibyo muri ko murumva rero bano muri ko mutwumviriza umugwanizi kenshi ntakunda kuba yo kwishimira kino kiganiro tuba tuzi neza yuko umugwanizi aba ariko arafuha ariko rero nariko mgerageza kuba ndabereka ukungene runo rukundo agape ari rukundo imana ikunda umuntu itaravye mu muryango avamwo itaravye ukungene areha itaravye ko yirabura itaravye ukungene angana rero nariko ndavuga ati ngo muri ico gihe Yesu Kristo yarazi neza yuko afise umuntu akunda rero ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo muri ico gihe Yobu yari umugwiza tunga muri ico gihe rero ndavuga neza yuko Imana ishobora kuba yohezagira umuntu ikamuhezagiza amafaranga ikamuhezagiza ibibanza byinshi cyane ni kumenya neza mu gihe Imana iguhezagije ivyo bintu iguhezagije ayo mafaranga iguhezagije ama business cyangwa se Kristo yaguhezagije ama entreprise akomakomeye rero ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo uyu muntu Yobu cyangwa se uyu musavyi Yobu Imana yari yaramuteye iteka Imana imuhezagiza bino bintu abantu twari turi kumwe murumva neza yuko Yobu Imana yamuhezagije ibikwegana aho kugira ngo bikunde mushobore kuba mwokumva bano mudufatiye hagati tukariko dusoma muri Yobu rimwe uhereye ku murongo wa gatatu rero uyu musavyi w'Imana Yobu Imana yari yaramuhezagije ariko ico

visi nzobe bero ngariko ndabasigurira ukungene urukundo agape rwagiriye neza umusavi w'Imana Yobu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yobu Imana yamugiriye neza imuhezagiza ibikwegana. Rero ari abantu bakunze guhereza ububasha umugwanizi ngo ajye amatungo ujya muntu afise byayakuye mu kuzimu. Kwa nini? Rero muntu muriko muranyumviriza, Imana ije kutwereka ukungene yahezagiye Yobu. Rero umugwanizi siwe ahezagira umuntu, ni Imana irahezagira abayo.

0: arakoze neza, arakoze umucamara aho gafanya gahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikora ku binga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze aka karagaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko n'iyindi atari umugambwe, ngira ntacyo byo bitwaye.
0: Yego, me nanje n'icyo nshaka yitwa gutyo indirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ubwo
0: ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe biguma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahoze ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nk'uko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni iyihe? Indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu. Musanzwe mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka. Nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo nta rimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.